0: Hello, Defa. Do you like?
1: Hello, Nita. How do you? How the phone at two today? Don't you sound? Do you like?
0: How do you like? Maybe I'm senti tristi, no senti tau kela ho Antonio. Agora buat nebe how halo? How senti tau mo penghira Antonio fila may umalano? Tama dalo rumah niya fila umalano. Niya sempre akila no baku how.
1: Nita, how preocupa tebe soy dani? Agora o mesa kela yung umaka?
0: Si, how mesa kela? Antonio say hela. No babay nga risang ni, niya sempre tama umakalang. Entaw mo bile may ka?
1: Dia klos. How hanoin dia kliyo ito kudya direta. Kodi hari plano balo nebe makita bele halo at seguro ni seguransa. How bele ba umagora? Ho dita na ingrua bele diskuti kliyan liyo?
0: Si, bele may. How contenti se umay?
1: Dia, how pesik ba agora?